paye no anye. I will therefore I am self way. Hey, I am self one carbonum. Hey, run it, sa sa sa sa sa. Every sign you

yangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chiku chuchu chuchu akabu

José. Ọ bẹ bi a bẹ ni sẹ. Nẹsọ ne bọ sọ mi kuru mu na ọ bẹ wo. O nyame asem ẹyẹ no kwenti no. Ọ bẹ bi a ni sẹ wo bọ sọ mi kuru. Eti asem papa bi ra di aka fa mi wo no. E bẹ bẹ mu ansa na me fi ri asi mu. Nẹsọ e bẹ bẹ mu a ejina mi a mi so. Etu mi ma mu so so a ejina mi so wa yi. Onyankopɔn pɛbɔne me deɛ ne sɛ mɛyɛ neɛ tene.

se me susa mi abibia enye yo dia me de mensa besom ne na ya basa enye ma papa bi wo wi asimu na so me kwa de bi tu me ka mensa da e ka sa bi da wajani wana wana mnyankopo ewa de na chede papa pa ni ne ye pa ni na fri ne chaiba ti ewa de sibisa no de pa ma ho wo de ahyehye na wo be hunu wo ba ma wo be bi ewo wo yo nyankopo sasu ni ne suban so ti

Adi nyina sutu mpora tino no. Onu no kuta nwuma fefe mi woni nsamo. Obiara ni ugbe zombe ti nwuma na free.

Na Yesu Kristo beja wan sakosoro ni maja nunti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wade wo hu apega wan sa se enka me dia me yo yirabo abai fu awon machi ni chireme ma bas

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi nanai ano ye yo ama chi

Yeah, yeah, to me, I'm coming to say, Yanko Pontiasi. Ah, when I catch on, say, Yariana Tonya Luko. When Yavia Samuel Regina Uncan Council, the old thing Yavia Sassan, Yariana Blossom, when I catch on, said Ubeko. Ah, but some idea, Uber Sumwa, Uber Sumquasia, Uber Sumio here, Nelson, the person they catch on in Anisa. Yawa baba dia sa o ke kane hoa sa o mo so hoa sa o se ke graus na graus na dia ese sa abo da na se nyina na be pio pio sa na be person be catch o dia ba ko be catch o sa ma sa baba tu na nu ko nu ko tu wo ma ye ye sa ye ye ma no wat dia ba ko be wo tu me nya sa wa nu ara be ko kru no ho o nya ma ye ma na mo ma el tam ne sa chire. My young mother's wife, my young brother, my young cuckoo.

Kwame na miye som Mi beza Mi wudam Mi beza Mi jano Oye mi yon Sa wani tiyan yume na tumi bini udiye siya Sa tumi niye sumwe jang kane nim Sa tumi niye sumwe jang kwane shafo Sa wani tiyan yume Na tekele wabi koswa Yesu Kristo Wati ni jare wran yume nimo Yume nimo tumi niye kwane shafo Mi baza mi siyano Malayika base Ayandelema Desi nyami Desa

sabe de pani wana sina chia. Maya maya zazuna ya na na siyo, na na siyo, na na siyo, yeah, na na. Asami ya fi chomai chomai chomai. Ishara, abuano, abuano, yaturi, yatura ye yabuano, onyamitina himaso. Bimbalala, ayinalala, I'm crazy for crying. Hirabasi, mayana labasi, yadalaba, ikababa, and we are making a song from the show.